0: kakati. Tuwa vile ngede. Unakura wadiru wa kutano wa mukaga. Ngo musajia Trump Donald Avaya tegeze nsiyo na yona. Aba tegeza muganda wangampuliza abagambanti. Ente saganya. Diru wakatuwe guanga area Irani. Ne guanga area Amerika. Songe deko yizira yiri. Diru wakatuwe guanga area Irani. Ne guanga area Amerika. Amerika ya kuwate kubo. Neja. Nerumbe guanga area Irani. Ngataina cha amukoze. Ebivuddeyo tubadde tujja tubibawa. Era mubadde mujja mubitegeera. Era kati nawe osobola okukira ku makya n'ojaginga n'ogamba ddala ono yakola ensobi, ono bamukubye, ono akubiddwa, ono akubye. Wakati w'eggwanga erya Iran n'eggwanga erya Amerika we bukeeredde nga bamaze ebbanga libadde ddene nnyo. Abasajja nga balwanagana. Muganda wange ali ku Pale FM ali kukula eri omuntu wa bulijjo. Abasajja zidiru zaabwe oluwedde. Zidiru zaabwe abasajja muganda wange ampuliza oluwedde. Nga kuliko eggwanga. Ligenze okupimaapimamu. Ligenze okugattagattamu. Ekyamazima nga liba teriyita. Ekyamazima nga liba teriyita kwekola diru. Era walengedde ng'eggwanga era Iran ligamba nti aa, fe tetwagala ceasefire zammwe, tetwagala zidiru zammwe, tugenda kuzirinnyamu eggere. Era okukakkananga eggwanga era Iran olunaku lwajja akawungeezi walitegedde era waze ampuliza muganda wange nga Iran ogiwulire kutegeeza kugamba nti nedda, tetugenda kukkiriza ffe diru zammwe olw'ensonga nti zirimu kyekubiira, olw'ensonga nti diru zirimu side, zirimu n'okulagira. Iran etegeeza Amerika nti tetwagala olagire w'obanga osaba ddiiru. Ekituufu kiri nti Amerika yebadde yagala ddiiru eno. Iran tennaba kukeerako ku makya kukugamba nti bannange olukalu lutukeese tuteese tukkaanye nkikuddiremu. Eggwanga erya Amerika lye lipropoozinze ddiiru eno era tebakeerangako ku makya. Aba Iran kugamba nti sebo omumerika tukusaba tukanye. Bamusanga muggwanga lye na resistinga. Era yatuse ne kuseerigaana diru. Nabagamba temumpapya. Temumpapya. Wabula wano tulayo master planner omusajja Putin Vladimir. Nga Iran abagamba nti temumpapya. Nyina okuziika Ayatollah. Gubagendo zika sabiti muwike soka mwezo ogwo musanvu obo mwezo ogujja. Babi ongede babadi baku muzika wike semba yo mwezo guno ogwo mukaga. Kati bandi muzika. Bandi muzika mwezo ogwo musanvu muwike soka. Ali ku Pale FM ngaba mugamba tuleke tuli busy. Eraze ezimu ku nsonga lwaki bayongeza ya mazika gono omukulu. Bano baina ekirote ekiziika Ayatollah Ali Khomeini ng'olutalo luno luwedde. Kubanga baina okubeera script ye yonna yonna. Bamuziike nga bamuwerekerezaako ebigambo. Naye kennyini akirebereddera nti abasajja bagenze omussa mu ntaana wansi nga mission ze ebirooto bye byakolanga ng'akyali mulamu bye yabalanga nga babituukiriza. Nga olutalo lugenze balulinnye ku nfeete nga be baluwangudde Iran we bagamba. Binoyo nambi kugamba nga diru Iran kyaddaaki emaze nekkiriza okusaba emaze ampuliza nekkiriza diru ne baziteeka bagenda kulaba nti basenyinga ku nnaku lugenda kubeera lwakutaano nga 19 wabula bakkiriza olutalo luyimirire wakati mu bunkenke obw'amaanyi ennyo. Wakati nga Iran emaze nekkiriza nebagamba nti diru ekolebwe diru olutalo leka luyimirire naye baluyimiriza abadde Yesu anta. Kwesu antachi. Waliwa abadame nyenda gano. Yizira yiri. Benjamin Netanyahu. Abadame nyenda gano. Eyaba na abakulu. Abadame puliza menyenda gano. Bahamu gambe china damo kukubia chirichi mchoka. Kukera kumacha kugenda. Kukwata gwanga ya Lebanon. Nogenda mu Beirut. Nokuba abasajja abayizi bulla yabakubye ku nnaku lw'ejjo ku lw'essande. Wakati nga kuvalawo okutano Trump agamba diru egenda kusayiningibwa. Iran yatuusa akadde n'egamba tewatubi kansolinze. tetwagala bunnanfuusibwa mwe. Trump soko ogambe musajja wo omusajja soko ogambe prime minister w'eggwanga lya Israeli Benjamin Netanyahu ayimirize entalo kubanga muddiru ze tukkaanya bye tukkaanya ne Lebanon mweri Benjamin byatayagala ono yetannakkiriza lutalo lugwe. Benjamin tayagala lutalo lwa Iran lugwe era bino byonna byonna byakoze akakuwa tannaba kuvaamu statement iye erage kkiriza nti nzikiriza ddiru bagitekeko omukono. America ya proposing ebigambo byayo byeyagala bye tutannaba kumanya biri mu ddiru mu bujjuvu yaddenga ebimu ku byo mu ebiri twabitegedde. America egamba egwanga era Iran Strait of Hormuz bagigule bunnambiro era tuwategeddeko nti Iran yamugambye siyina buzibu wabula n'emugamba okugiggula sooka okwate blockade gye wateeka ku mazzi wali envumbo gye wateekako sooka ogikwata oveewo era America ne yakkiriza America nekkiriza ebimu ku bye tusuubira bino tubbayo bibbe ebiri mu ndagaano gye batannaba kuwanja mu bujjuvu gye bagenda okusayininga ku lunaku lw'okutaano nga 19 America yasabye eggwanga erya Iran bagamba Iran nti kwata nukiriyawo omutuwe kwata uranium omutuwe omututeke mutano zaffe. Iran yamugambye kikafuwe oba tudda mutalo tuddeyo ekyo tekijja kulaba nti munanga ampuliza kisoboka ekyo tekigenda kusoboka walengedde Trump nga atuyitinga ku mukutu gwe omutuufu ogwa social media nga ategeza gamba nti bagambye bakanyiza n'eggwanga erya Iran Iran agenda kwata ebikola nuclear Iran yenna bamuwe omusajja mu America. Iran kyavuddeyo n'agamba nti ekyo kikyamu tunabakulaba nti munange tukikkaanyaako era abasajja tugenza okuzuukuka twebase nga bunkenke oba mwebase twabadde ffe tutunula mwagenza okwebaka nga bunkenke abasajja ababadde nga bakkiriza ddiiro Iran n'emala n'egigaana olwa Isirayiri okera okkakkana ku Lebanon n'ebalumba Iran bagamba eneba ddiiru ki nga mwe muli mu kugizimula tetunaba na gisayiningako musooke mugambe Benjamin Netanyahu ayimiriza olutalo Trump n'agamba mwana wange n'abagamba mwana wange soko yimiriza olutalo ffe twagala kuva mu lutalo mu mutima mulungi era kino nkikuddiramu nti Benjamin tannakkiriza bino era waakera kumakya n'abikkiriza agenda kubikkiriza mu bigambo wabula tagenda kukijja ku ntobo ya mutima gwe nga kkiriza ddiiru eno. Wuliriza ekirala ekiri mu ndagaano era kino kyatuukiddwako kigambibwa nti ensimbi ezimu zaweereddwayo dda America baagigambye sasula pe sasula tuliyirire si ffe twakuyita mu lutalo tuliyirire era eggwanga erya UAE lyamaze dda okukkiriza nti ligenda kukwata ensimbi ebbiliyoni za dola eza America 10 baziwe eggwanga erya Iran bano babadde bazikwata. UAE etegeeza egamba nti bagenda kuzikwata bazibawe era ezimu ku zo zaatuuse eddamunda mu ggwanga erya Iran wabula ensonda ezimu ziraga nti balina ne meeting eyatuuliddwa babagamba mu kawaayiro kale Iran ke yateekawo ng'entalo tezinaba kulaba nti zitandika Ayatullah Ali Khamenei ke yateekawo abategeeza bagamba nti nekabatanda ne mukola ensobi lyonna lyonna eggwanga lya Buwarabu erinaayambako eggwanga erya America okukola ki okulumba eggwanga erya Iran liwedde entalo newe zinaaba ziwedde oba tezinnaggwa newe zinaaba ziwedde nga wayise emyaka etaano tujja kubalumba tubeesasuze nga tubabuuza lwaki mwayambako kati kigambibwa eggwanga erya UAE lyazizza eggwanga erya Iran emabega libagamba bannange bassebo ne bannyabo abasajja b'eggwanga erya Iran aragaki Abbas minisita w'ensonga z'ebweru temutulumba ensimbi ziizino nti kigambibwa nti ensimbi ezo ziri ku ezo bye twakuba byebiriwa nti biibino sente zo ziizo togeza n'otulumba nti kale biwedde ekyo kiri mu ndagaano wakati wa ggwanga lya Iran na ggwanga lya UAE twalengedde ggwanga lya Qatar era babadde mabega nnyo bataddemu nnyo omukono mu kukola endagaano wakati w'eggwanga era Iran n'eggwanga erya Amerika. Tubalengedde tubalabye ne kata yandibanga tegenda kulumbwa tegenda kubisasula. Twalengedde eggwanga erya Oman lyandibanga bamalirizza enkolagana yaabwe nga yandibanga tagenda kusasula eggwanga erya Irani. Twalengedde eggwanga erya Pakistani bandibanga tebagenda kusasula ggwanga lya Irani baabimalirizza gagana gagenda okusasula. Shuwadiru eggwanga erya Bahrain bababanja, Kuwait bagibanja, Jordan bagibanja, amawanga ago bagabanja. Entalo abange ekibuuzo kiri nti entalo ziwedde. Entalo zo ziwedde. Entalo tezinnaggwa. Entalo muganda wange ampuliriza naawe andaba tezinnaba kulaba nti ate munnange ziggwa. Obunkenke bwo bukyaliyo yadde nga batadde omukono basayininze basayininze bino byonna byonna naye bamugamba baba gamba musoke mbiteekese mu nkola tukakase Abamerika ebyo bye mutugamba ebyo bye muogera leka tumale okubikakasa. Era Iran we badde ng'esayininga ku ndagaano eno bategere bagamba nti officially katubawe muli ne bbanga ennaku zino katuzibawe tulabe oba bye mukkaanyizza mu ndagaano mubiteekesa mu nkola. Kitegeeza ki? Bye tutannaba kumanya nnyo birimu nkugambye bimu ku byombi kuwadde ebirimu wakati ng'ekimu ekirala ekirimu Irani Amerika bamugambye akwate amagye agaggyewo akwate amagye agaggyewo kyenda bamu ekyenkizo n'okumaliza ebyentalo mu Middle East endagaano eno enaakwata yeeno Irani bagambye kati katubaweemu ebbanga lya nnaku ttaano nya ttaano paka nga kumi na mwenda paka nga kumi na mwenda tulabe oba bye muwandiisi munaabiteekesa mu nkola tuloke tusayiningire ddala tugenda kulumba ggwanga lya Isirayiri kubanga baawonedde watono nnyo lunaku lwajjo Isirayiri Benjamin ng'akutte ebikompola alumbye ggwanga erya Lebanon. Irani nevayo neegamba tugenda kwesasuza. Trump akuba amasimu. Trump abategeza bagamba nti bannange bambi temulumba. Temugeza ne mukola ensobi ne mulumbe eggwanga erya Isirayiri. Era Irani evayo egamba kakati bino byebiki nga mwagalandagaano. Nga mwagalandagaano okukakkana. Ekituufu kiri nti ejjo ekiro. Irani yabadde egenda kuzzaayo munda mu ggwanga erya Isirayiri. Bagiranga okulumba eggwanga erya Lebanon. Wakati nga bagenda bali mu peace deal. Trump akuba amasimu. Twalengedde Garibaf, speaker w'eggwanga wa parliamenti y'eggwanga erya Irani. Ng'ategeeza abantu bano ab'eggwanga erya Isirayiri. Abagamba ate kati kano kamanyiiro. Nga bakonfami nga bagamba tugende tulitaliyetinge tugende tulumbe eggwanga erya Isirayiri olw'okulumba eggwanga erya Lebanon. Trump n'abawa offer. Trump olutalo ayagala lugwe n'abawa offer. Trump is offering Iran yabawadde abagambye nti ngenda kubawa bilioni 12 era n'aba uliriza twagenze okubuwungeza nga Isirayiri yeekubye eggwanga erya Lebanon. Irani neegamba akadde konna mulinde tugenda kubaddiza n'endagaano tugisazizzaamu tetugenda kubisayininga muli bannanfuusi. Trump ayombesa nnyo abasajja Abaisirayiri abagamba biki bye mukola bino biki bye mukola nga akasajja tubadde tukamatizza akasajja nga kabadde kakkirizza nga n'ebimu kabikkiriza kabituwe katuwadde offer ey'okugula Strait of Hormuz bino biki bye mukola. Trump abagamba wamma Abairani. Netanyahu amugamba nze sibiwagidde. Trump amugamba wamma Abairani nze kati kankole bwenti mumali temulumba Isirayiri. Kamba we bilioni kumi na bili. E bilioni kumi na bili. Echo kubili. Kankwate blokedi. Jenateka wali kumazi. Njijewu. Temurumba izi da hiri. Bionabye nuanye. Bionabye nuanye. Mugenda kuba mubiri nyemu. Mugenda kuba munda bisa. Namaze dokwe wana mubantu. Ono omusajja Trump, H250 Trump, arwanye nyo. Mukasera kan, wiki erine eno. Trump arwanye nyo. Simanyi yatuziza Trump kumuwabula. Bino sibi kugamba anti Amerika nafu. Nedda, bali na amanyi. Esawa zinali mukulwana entalo zigwe Trump. Ye yabireeta. Oboli yao tebandi tuuse mu bino. Oboli yao. Amerika. Batuko okwegayirira. Batuke n'okwata ensimbi baziweeyo. Olutalo lusobola okugwa. Era. Tubadde tugenda kubuka esanga. Straight of Hormuz nsibire ddala. Ne babu almandabu. Naye ebadde egenda kugalwa. Nayo ebadde egenda kugalwa. Trump agamba Benjamin bino biki. Ndi mukwoza oli mukwa oli mukuteeka mukwanika mutaka. Era ensimbi. Sawa zibaddenga munano gw'ekiro. Tufuna amawulire okuva munda mu ggwanga erya Pakistani. Prime Minister w'eggwanga erya Pakistani atuwa amawulire Sharif Shehbaz ategeeza ensi n'abagamba nti diru y'eggwanga erya Irani n'eggwanga erya America, peace deal has been reached after intensive talks and a signing set for June 19th in Switzerland. Bagenda kusayiningira ulira obwongo buno. Eno diru bagiteeka mu amawanga gonna galabe. Switzerland gye bagenda osayiningira ng'ensi yonna eraba. Amerika okakase nti ddala kituufu. Sayininga wano nti byonna byonna byogedde ogenda biteekesa mu nkola. Ekyenkizo kyesimanyi nti banakiteekesa mu nkola. Ebisigadde byonna bisoboka. Naye omwana w'omukazi ayitibwa Benjamin Netanyahu. N'entalo bali bati. N'entalo. Batambulira wamu. Era sisuubira nti akawaayira akalimu ak'obutaddamu kulwana. Tetulengedde nnyo bahuthi mu ddiiru eno na Bahamas. Tetubalengedde nnyo. Tulengedde nnyo Abahizibullah. Kye sisuubira nti Benjamin Netanyahu omumwa tegumusiiwe n'alagira amagye galumbe kubanga beeri kumpi. Beeri kumpi. Abahizibullah bayisizza bubi Benjamin yadde naye abakubi. Waliwo yabookera ebyalo 15 nga Benjamin yayokia munda mu ggwanga erya Lebanon n'okusoba n'abyokya mu ddakiika ntono. Ono akyaba ayinamu akalulwe. Kakati abange ekibuuzo ekiri ku tebo kiri nti bana abasajja ddala kituufu entalo bagenda kuziwummuza? Ansa eri naffe tetumanyi. Olw'ensonga emu ku yo gye nkuwadde. Olw'ensonga emu ku yo gye nkuwadde. Waliwo ali mu kukaaba. Waliwo ali mu kukaaba. Emitima giba buguma. Emitima giba buguma. Kana akasajja ebyako tebinnaggwa. Iran ne Benjamin bot njagala eno sizi eno diru ogikwate bulungi. Diru ya Iran eri wakati wa Iran na Amerika. Tetunnaba kulaba statement ya Benjamin ng'agamba nzikiriza. era omulaba nga kiriza manya bumanya akakuwa akakiddwa. In fact yakakiddwa kitegeeza entalo tezinnaggwa wakati wa Iran ne Benjamin Netanyahu owa Isirayiri. Ona Amerika yagenda kuwate kuba agende yentala agamba azimaliriza. Iran ina statement zefulumize kiwandiko wakati nga bannansi tubalengeddeko ku nguudo nga bagamba eggwanga erya Iran government bagigamba tokkiriza ka Amerika kano bayina ebintu bye baakola tebanna bakubisasula. Abange bannansi ba Iran babuuza eggwanga babuuza government ya Iran babuuza Galibafu babuuza Mujitaba babuuza Engineer Nijad babuuza Aragache minister w'ensonga z'ebweru bamugamba nti sebo Amerika esasudde be yasobya babadde tebeekalakasa nti baasa bintu okwekalakasa okw'emirembe. Oluvannyuma Abbas Aragache ayina statement zafulumiza ezibazizzaamu kokumaanyi era nga zirumye nnyo eggwanga eri Amerika ze ziriwa. So kubiri bannaffe abaroyohiras bagamba wali kuna mirembe rodi bagamba wenna wenna omwami mpuliriza yegwe mashini lwaki okkiriza obulwadde okukuluma nga bano bajja okulaba nti munange bakujjanja bakulu wa Katonda. Ekituufu kiri nti Allah yabawa baraka, Mungu kasitaateeka baraka mu kintu ky'otunda. Allah yabateekako omukisa yabawa baraka eddagala lyabwe erikola. Era gwe abadde akozesa amadagala ag'enjawulo genda mu banno aba Royal Healers bakugamba genda bakuwe gwe alina ulcers alina prostate ofuyisa buli kaseera susu gw'ofuyisa taggwayo weetakula bakussaamu akapiira omugongo gukuluma magulu gannuma omutwe teguwonaawona kamunguluze mungi otuyana osiza kumukumu genda bakuwe amajani ge bayita amajani ga azima genda bakuwe amajani ge bayita agasalusa eje mikebe ebiri we bakuwaako gumu kuba bukubi mu ngalo ku lwa Katonda oba oteredde nze todda mukungamba gwayina endwadde ezo oli ku Pale FM nze nkuwadde eddagala ekikolo n'eddagala kati gwowe ekisenge baina kye bayita royohani kano kabisa ampulize onuuna kanu nebisigadde n'obireka kabisi kennyini onuuna kanu nebisigadde bireke mubisi gwaddala bulagamba gw'abasajja bokka gw'abasajja bokka nuuna bunoonyi mubisi ebisigadde obireke. Baina kye bayita royal extra kano ko kava direct mu Tanzania kakuwa permanent results. Royohani mu dakiika satu bagamba nti aba akoleddewo waliwo ke baleesaako okusiigako obusiizi. Siga busizi genda mu kisaawe samba kapira. Siga busizi ku ntumbwe genda mu kisaawe samba kapira gwe bisigadde ona kakolerawo. Bali wano kuna mirembe lyo tukumafuta galobis kazibeka volukano bus park eduka namba 314 kwate namba yesimu kwa kusimu 0749 95 92 45. Nkugambye 0749 95 92 45 oba MTN 0779 0779 95 92 45 eyebade MTN eyatero njisobeza. Okay. Kati bakugamba genda ampuliriza bakujjanjabe genda muganda wange bakujjanjabe mpola mu mbeera yonna okube ku 0749 96 1409 0749 96 1409 eyo ya Airtel okitegedde kakati tuddeyo ko mu ddwaniro. Bannange nkugambye enteesaganya wakati w'eggwanga erya Amerika ne Iran zaabwe kati ebya Isirayiri ne Iran bino byandibanga biwedde ku ngulu nywe de kunguru. Benjamin ali mukukakua. Echintu. Chata yagala. Tule nge devajina ali mundamu guwangi ilayirani bagambie. Muteke teke visenso. Muteke teke engoma, enganda. Obaba nazifuna bambi. Ne Trump wabagamba namwe muteke teke engoma. Mwesibe visenso, umanye visenso. Bibisibanga bazina amaganda. Bagamba tutuse ku buwanguzi. Era babasubiza ebiriro liro. Babasubiza ebiriro liro. Byonna byonna mubibasubize. Benjamin yabagambye tetubikkiriza. Benjamin Netanyahu yagambye olutalo. Tetukkiriza PCD bino bife balinga musajja mu Amerika. Bino sibi ebyatuleeta mu lutalo. Terunagwa. Luwede wakati wa gwanga lya Amerika na Irani. Bano tebanna bakubimala. Benjamin Israeli ne Irani tebanna bakubimala. Waliwo ne babanja. Waliwo ne babanja. Kakati akadde ke kankwata. Akadde ke kankwata. Naye nga kyetegedde ko ekiri mu World Cup Irani. Teri kuwanika bendera. Teri kuwanika bendera munda mu gwanga lya Amerika. Teri kuwa politics ali mu World Cup byabufuzi nduzo bana abikuwa ko lwa kusatu ebirimu inshallah naye akadde ke kankute nabagambye nti mbetondera obatu betondera nga palefe okubata ataganyamu uliona wirango mpita kusawa 10 ne manyanze njijemu okitegedde wegugwanga ku 12 nga nzijirawo okitegedde kuba obudde buchuka chuka ndozo World Cup muwe gujo tandika kusawa 10 ategugwe ku 10 ne mu nezigwamu teza ku 12 mbanzija ogutandika 10 ne automatically mbanzijemu tuwira biranga okitegedde kakati kamba kwasa bitu lyo mukeze ya demba bieda chika ni nange banzi bie chikeza kati guli umutima murungi guli 0-0 teba nenyanze banenye balala
1: sebo tatu inache tukubie teba inache wakubie buli chintu na tuchiteka teka ngaptu inabungu mdo wozo
0: kale kakati kaseke ndo
1: mwini chumundu chuko la kurobu lunji bwe guanga lune pa
2: sebo mpo zibu
0: ngonyo mide tayi
1: ono nga kedo tuyana
0: on anti mba mulu taro mba mulu taro mba mulu taro nsonga zino sinya ngolumu
2: neto fayo ni mbao za bandi
0: mbao
1: tari mbao ona looza tugeze Kongo
0: waliwa babi mbao e Kongo
1: buwe mpulida

0: Webulira.
1: Webulira. Kubera sibina
0: aba nonyereze nabo baronyereze ko.
1: Ndi agende yagenda yo nasitula embawe nyingi. In fact si ye kana America ya bako embawe ne Gorodi e Congo. Ne Bungereza ya embawe ne Gorodi e Congo. Kwega
0: Congo ichasinzo
1: obugaga mu Africa. Zezimu ku mawange amagaga ne inga mavu. Bayine bibugaga na yibavu. Tubabba si fefeka. America nzibi yizira ani Bungereza nzibi. Nama wanga maala mabbi.
0: Kale.
1: Ne mu Africa mulimu ababbi Congo.
0: All right.
1: Ni muere bulungi. Mwiraba.

tutambulira wamu. Obubaka buno bubaweereddwa Vinca General w'essaza ly'e Lugazi, Musinyo Dr. Richard Kayondo, mu kigo kya St. Andrew Kagwa Kichwa Mpoma. Ono nategeezezza ng'abantu ba Katonda ebiseera ebisinga bagattika obusamize wamu n'enzikiriza zaabwe endala, olwo nno ne balemererwa okuweereza obulungi. Era gavumenti ya Uganda evuddeyo n'esaba na Uganda okujjumbira enteekateeka y'okugema ensolo zonna ezikwatibwa ekirwadde kya kalusu okusinziira ku minisita avunaanyizibwa ku nsonga z'amagana Honorable Bright Rwamirama ategeezezza nga gavumenti bw'etaddewo okugema okw'ebisolo byonna okumala emyezi ebiri okuli omwezi ogw'omusanvu wamu n'omwezi ogw'omunaana. Gavumenti yetaddewo n'omuwendo ogwa ssente buli mulunzi gw'alina okusasula okusobozesa ensolo ye okugemebwa nga bano nno baakusasula siringi 8 okugula eddagala. Era abazadde wonna mu ggwanga basabiddwa okusitukiramu okuzzayo abaana baabwe ku masomero baleme kufiirizibwa. Bino bwe bijjidde ng'olusoma lwa ttaamu ey'okubiri lwatandika ng'ennaku z'omwezi 25 omwezi ogw'okutaano omwaka guno gwennyini, naye ne gye buli eno abazadde bangi tebannazzaayo baana baabwe ku masomero okusoma. Ate ebyo nga bikyali awo bo abazadde bangi abasomereza abaana baabwe abasomesereza abaana baabwe mu masomero aga bonna basome bagamba nti abakulira amasomero gano babagobaganya kwossa n'abaana baabwe olw'okuba nti balemereddwa okuwaayo akasimbi akatonotono akeetaagisa okusasula emmere kwossa n'obuugi abaana be banya nga bali ku ssomero. Abazadde bagamba nti ensimbi zino oluusi olusoma lutandika nga tebazirina. Gabadde mbufunze wano ku kikumi musanvu akatonyeze mwenda Pearl FM ekuleero jo mbadde nansoma ne Thiroga kusomera mu bujjuvu kalindire nange ku ssaawa 3 nkwagaliza amakya amalungi. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu.

0: إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير الله تبارك وتعالى كوانديكك ألف ألف حسنة ألف ألف حسنة مباربو تشجامبو مليون يتبشرينايو baga manga million
1: 1 million
0: 1 million eh kakati bo betu kam million baga mat 1000 ngoma nyante million yem eh kakati uchonti nabi sallallahu alaihi wasallam akamati Allah kuandika ko million namba yebirunji wa maha anhu 1000 sayya na kusangula ko million yebi bi Tichikomao warafa lahu alf alf daraja na kusitula amadala milioni kumi wabana lahu baitan fil janna na zimbirwa ne nyumba mujana ebigambo ebyo bobo yingida akatale konna bango bikozesa bango byeyambisa osobola okubanga wefunira ku mpereze mpitirivu bwesityo Tusaba Allah atuwa kubanga tupa tuingira obutale tubijukira n'okubanga tubikolerako
1: insha Allah
0: barakallahu
1: tuyanze nyo tuyanze ge ndi watu watuakomye eggulo njukide watuakomye ku istighfarat endala simanyi oba twalaganyisiza abantu ti insha Allah tunajja tujja kulaba istighfaru endala god unbadde kusaba watu batutandikira
0: istighfarat kitufu nabi sallallahu alaihi wasallam yakozesanga istighfar ezenjawulo naye omuntu kyateekeddwa okutunuulira nti buli kigambo kyonna ekirimu okutegeeza okusaba Allah kusonyiwa kyonna kigwa wansi wa istighfar buli kyonna ekirimu embeera y'okusaba okusonyiwa Allah kyonna kigwa wansi wa istighfar naye nga istighfar zikyasinga okuba ennungi zezino zetujja ku nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bolaba mu hadithi ya sahaba gwaita thauban maula rasulillah sallallahu alaihi wasallam ono ye atugamba nti kana idha nsarafa min salati nabi bwe yamalirizanga eswala qala astaghfirullaha thalathan نبي يغاما انت استغفر الله استغفر الله استغفر الله ابن ديمكا
1: استاتو
0: امكسيرا تشيمو نتوسانغاني علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه غاتو غاما انت امبكا كان من اخر ما يقول بين التشهد والتسليم كوميكو يوغيرانغا وقتي والتشهد للتسليم يغاما انت اللهم اغفر لي ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت وما اسرفت وما انت اعلم به مني انت المقدم وانت المؤخر لا اله الا انت ايباجي تكواسانا تشالي اي اتييو ناي ريمويمبيرا يوكسبا الله كوسنيوا اللهم اغفر لي ما قدمت سنيوا ان الله بنكلمبزا نيبي بيسوبيرو كوجولفا نيوا biene kola mu chama biene kola mu watu nebiye mpitiriza mukonona wama anta alam bihi minni nebiye omanyi konga gwe Allah tabaraka taala byonna kusaba onsonyiwe olwensonga nti anta almuqaddimu wa anta almuakhiru gotu kulembeza atere gosobola osobola okusuzaayo omuntu emabega la ilaha illa ant teri asinzibwa mbutufu okujjako gwe Allah hadisi eri muslim Nitusanga Zaid ibn Haritha radiyallahu ta'ala onuinga atugamba nti kuzimu ku istighfaru ziyakoze sana biyagamba man qala umuntu yanabu agamba nti astaghfirullaha al-azim alladhi la ilaha illa huwa al-hayyu al-qayyum wa atubu ilayhi ghufira lahu oya sonyiwa wa in kana farra bin az-zahf ne wabanga abaddaduse mu lutabaro Allah musonyiwa olebigambe byayogete na hinga istighfar chasi ngo kube nunji na bijja ko na mustamp na ngante yo sayyidul istighfar yene gama nti Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant khalaqtani wa ana abduk wa ana ala ahdik wa wa'dik mastata'at a'udhu bika min sharri ma sana'at abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa ant umbaka yagama anti jibaita sayyidul istighfar yagama anti man qalaha min an-nahar umuntu wajogera mbuddo wemisana ngamuke nambiha akaka sabya yogeddebyo famata mi yawmihi na famulu nakuru ngatanatuka
1: kuchiro
0: kuchiro fahu min ahli aljanna fahuwa min ahli aljanna uyaba muntu wa mujjana waman qalaha min al-layl ato muntu ajogera mbuddo bwechiro nga muqina biha ajikakasa famata qabla an yusbiha nafa ngatannabukesa fahuwa min ahli aljanna amwa mujjana kati istighfarati nyiji za sifa kun nabi sallallahu alaihi wasallam na yezu zitwagadde okubanga tusa ku munafe atuuliriza omulungi asobola okutambulira kwezo tuwali mutawana inshallah
1: okay. Ene sembye yene yemisana ne yekiro era bisempavu naye tubulire muko makulu chei makulu agalimu abangu
0: mweno eno yo Iganti Allahumma anta rabbi ay Allah gwe mulezi wange la ilaha illa ant tedi yasinzibwa mu butuufu okujjako gwe khalaqtani wa antonda wa ana abduk nze ndi mudduwo wa ana ala ahdik nze ndi ku ndagaano yo n'okulaganyisaako ahdika wa wa'dika mastata'tu tebitambulirako ebbanga limala nga biri mbusobozi bwange a'udhu bika min sharri ma sana'at newo go majoli onkingirize ebibi byonna byekoze abu'u laka bi ni'matika alayya mbizza joli ebyengera ebyo byonna byongabiridde wa abu'u bi dhanbi nkakasa ensobi zange zonna zenkoze faghfir li bango sonywa fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa ant teri yasobola kunsonywa mazambi okujjako gwe Allah bwetewekoma kati nayongereza ko biri bwojogera emisana oli mu bantu bamujjana bwojogera ekiro oba mu bantu bamujjana nga obadde obikakasa
1: ono abuuza nti sheikh ye musirimu erugazi jasinzide okusomesa enjiri babiranga bana basoma enjiri chocho kiramulwa kitya muntu alifalinga ku njiri kulane
0: nedda alasuru muntu kubanga akubirizwa okwekwata ku Qur'an ite tuna kitunonyayo amazima gonna gali muki gali mu Qur'an Allahumma okujja ku mumbere entone nnyo mumbera ki
1: entone
0: nnyo nga omuntu ali mumanyi ayagala kufuna engeri gyayanukulamu ebibuzaabuza bali kitegeera nga Qur'an agitegeera neeri nayo n'agendayo mu mbeera ey'okwagala okukola ki
1: okubatiza bali ekimbeera
0: nti kino lwakuba mukikkiriza bwe muti nene mu kitabo kyammwe kyennyini kigambo bwe kiti newe kiti kati mu mbeera eyo mfunda tetukita
1: okay
0: shiraba tetukita tukirekera aba baki abamanyi
1: okay
0: na
1: abuuza nti shekhe kituufu nti wama omukyala bwe yeebaka ng'atunudde waggulu nti amajinni gamukozesa
0: ebigambo by'abantu kalamu nasi tewali bujulizi bulaga nti omukyala ateekeddwa nti kiri haramu okwebaka munne baka bwetyo naye ekisingako bulungi yeneebaka nabbi gye yakozesanga kubaami ku bakyala sallallahu alaihi wasallam yakubiriza nnyo omwami okwebakira ku shiqi al ayman okwebakira ku saidi eya ddyo nabbi sallallahu alaihi wasallam yakubiriza nnyo omuntu woli wakwebaka webakire ku saidi eyo Never bawe chusizamu uko tichina mutawana insha Allah.
1: Okay. Ono ye kidu Musa ali yeri mu UAE. Agamba nti nina mikwano gyange mingi naye Uganda. Mingi nyo abataddeko ne kareri wanachogeddeko. Agamba nti abantu bangi nyo abasala enkoko nga siba siramu. Naye abuza nti enkoko eyo era mulwetya era mukoze mutya naddala ewaffe Uganda asinzidde mu UAE.
0: Ekisooka nti abuuzizza enkoko eziramula zitya ennamula tetukkirizibwa kuzirya wala taakulu mimma lam yuzkar ismullahi alayhi. Allah kitugaana mu Qurani temulya ekyo kyonna ekitasomeddwako linnya lya Allah tabaraka wa taala. Kati tuba tetukkirizibwa kukola ki? Kubanga kuzituzirya naddala nga okitegeddeko. N'oba tukitegedde nga tukitegedde ekisaliddwa musiraamu oba si musiraamu samillahi wa kul. Soma bisimillah olye insha Allah.
1: Naam. Okay. Ono Yusufu sikutegedde abuza nti nze Yusufu mbuza kitufu monseno wachaliwo abakakasa bibatalaba bibatalabako na maso gawe. Kibuzo.
0: Kirungi ogedde nti erinnya ye Yusufu. Allah yali amulabyeko. Ate wa malaika.
1: Tamulabangako.
0: Ne nabi tamulabangako. Wechiri. Kubanga yompaji mumpaji zobukiriza omuntu okubanga akiriza mweyo bitakola ki?
1: Okay, byatalabyeko.
0: Byatalabyeko. Ebingi nnyo mu bitonde bya Allah tetubirabanga ko neetu kakasanti ki? Webiri.
1: Okay.
0: Naam.
1: Anabuza nti Sheikh nsaba kuntegeza mob justice eno. Omuntu najja ngando sababu waliwo omwami abadde bali mulagibe. Muzanyi wa lagibe. Gwe bazibi mtu waluwa wabajani bagwabu. Gwe waganti hee uyo mubi. Mtu na jani bakwatu msajani bakubani bata. Hatiba maloku mtu ya nima uzanti. Bazi abadi abdiani.
0: Atamayiru achasi.
1: Atamayiru achasi. Katimobu jasi seno obusiramu mujiramu la jitibotia.
0: Obusiramu bwayo gira kuchigambo okuyuwa msai. Era ekigambo ekyo Nabbi sallallahu alaihi wasallam yakisaako nnyo essira. Byemu ne mu khutuba ze ezasembayo mu bulamu bwe. Yagamba nti basiraamu inna dima'akum wa amwalakum haramun alaikum. Ekigambo musayi n'okuzanyira ku mali y'abantu, kuzanyira ku bitibo by'abantu haramun alaikum. Kiri haramu kumwe ngabo mulaba obuzito bw'olunaku luno mwe muli ensi mwe muwangaalira omwezi gwe mulimu nabbi nannyonnyola obukulu bwaki. Era nabbi sallallahu alaihi wasallam yomu nagamba nti la zawaalu lkaaba okuggibwawo ka kaaba neevaawo ahwanu inda Allah kina kiri yadde yaddeka ewa Allah tabaraka wa taala okusinga okuya omusaayi gw'omuntu omu. Muhadisi na anagama nti la zawali dunia okugwa okwensi eno yonna neggwawo kitono nnyo wa Allah okusinga okuyiwa omusaayi gw'omuntu omu. Kati kigambo okuzanyira ku musaayi okuyiwa omusaayi gw'omuntu bwe twogera okuyiwa omusaayi gw'omuntu oli ayinza okoloza nti twogera ku kusala nti omuntu omusazeeko ensingo oba omufumisa ebiso la okuggyawo obulamu bw'omuntu kigambo kinene nnyo maaso ga Allah. Era waliwo olunaku lwotateekeddwa okwerabira nti ekiwuduwudu ky'omuntu ono gwosse agenda kubanga kikweripako yaumal qiyama nga bwe kigamba nti ya rabbi saluhu fima katalani. Mubuuzo ono Allah yanzitira ki? Kyolaba nti ensonga obusiraamu bwagisaako nnyo amateeka mangi nnyo. Ne bw'osanga omuntu nga asse omuntu owali tokkirizibwa mutta.
1: Okuwolera eggwanga mbadde
0: nga tokkirizibwa. bihina kubanga biita mateeka.
1: Okay. So sigwe tulimulamuzi.
0: Second, njoo tuko kubanga.
1: Just nafe tutte.
0: Enkola tekirizibwa. Waluwa mateeka gafuga embeera eyo. Kati gwe osanze omuntu bamugoba. Tumanyi kiki akoze mubiwe okutte bloko mukubye. Ebyo kina bidda maso ga Allah. Oyinza okwanga bloka yite musse. Oshitekid na ye munafuiza. Omulana yongerezaako nafa mwenna ewa Allah mweba muba musse. Okimanyi nti ekyalo kyonna bwe kyegatta ne kitta omuntu omu mu mateeka ga sharia bonna battibwa.
1: Soko kidde. Sheikh. Ekya omuntu afiridde ku kyalo. Ekya ne kyegatta tukube tu atubidde nnyo enkoko zaffe zonna zonna ziba.
0: Mwenna ne bumutta.
1: Ne mukuba.
0: Mwenna ne muleetebwa nti mutuufu fenna twamutta. Mwenna mulina okuttibwa.
1: Allah
0: muzanyidde ku bulamu bw'omuntu. Era nabi sallallahu alayhi wa sallam yagamba nti ma yazalu almaru fi fusahatu min dini omuntu asigalanga taina buzibu bwonna mu ddiini ye ebbanga lyali malanga tayiye musaayi wa muntu.
1: Kiwamunga kinene eky'omusaayi.
0: Nga toyiye musaayi gwa muntu. Hatta ne oyinza okubanga gwe omusse si musiraamu ng'abadde awangalya mu nsi ya busiraamu naye era bwe mumutta nammwe muttibwa busobola okuttibwa. Nabbi yagamba nti man qatala muahidan omuntu bw'otta omuntu atali musiraamu naye nga yakola endagaano n'abasiraamu togenda kuwunyiriza kawo kajjana. Gwe si simuki?
1: Si musiraamu.
0: Naye nga mwakola naye endagaano awangala nammwe abasiraamu n'omutta nabbi yakugamba nti togenda kuwunyiriza kawoowo kajjana.
1: Kikamumusaayi nga sijja.
0: Katukubiriza baganda baffe ogwo muze kutera nnyo okuba
1: mubavubuka.
0: Mubavubuka. Abavuzi ba booda.
1: Abo bakambwe.
0: Abantu abali abatalina byakkola twewale nnyo embeera buli lw'osanga ng'embeera eyo weeyongereyo toba omu ku bagyetabamu.
1: Kyenza nnyo olwo bano bagiwadde omuliro kubanga waliwo abantu abaja ne bagamba nti aha kuba botatta ne batandika okukolaki ne batandika okubeera nga bateekamu omuliro abo bubalamulwa batya.
0: Naba babetabye mutemu.
1: Okay.
0: Abawagira abawagira mukube kubira ddala abo nabo babetabyemu.
1: Kubanga ennaku zino embeera nebaddewo zino ez'entalo lwagira nawagira yane kuba gundi kuba neewunya nnyo simanyi omuti ebyobutambi buno nga ndaba mu Isirayiri wali abasiraamu abali mu kusaalaawo nga nabo gyebali kakati gwe oluusi loyinza oga nti kuba eno nga neeriyo bati abali innocent baabi
0: okimanyi nti nabi sallallahu alayhi wa sallam bwe yagendanga okulumba omulabe ng'agenda kulumba mulabe teyalumbangako mulabe okujjako baada alfajiri omulabe nabbi okumulumba ng'alumba baada alfajiri.
1: Lwaki?
0: Bwe yawuliranga ku kyalo nga kuliko ayaziina ng'ekyo talumba. Ekyalo kasa kibaakakolaki agani Allahu akbar tubadde tubalumbye naye mu mafeeko mulimu abasiraamu. Tisi tetulumba bulumbi obusana tebulumba bulumbi kasa tumanya nti waliwo abasiraamu tetulumbawo aye tuyingira mu nteeseganya. Tuwa tu ina kuyingira mu nteeseganya.
1: So sigandu kuwa.
0: Tetu kuwa bukuibu wa tutu.
1: Sheikh Dini nsi. Dini ojiteka. Dini ojiteka mateka gayo.
0: Yetaka kusoma. Yetaka kusoma. Tetulumba bulumbi
1: bwatu. Wallahi laba tuwagira ndi nekundi kasita ku nayo kuba. Neva kuba bonna bonna ba la ilaha illa Allah. Na kuba nona kuba kuba nono kuba. Kati.
0: Omusilamu ezentalo za fitina. Bazita horrible fitina. Entalo za fitina. Twabigendereza nnyo. Nnyo nnyo nnyo nnyo.
1: Okay.
0: Gokubanga tokosebwa. Obanga tofuuse ensonga ekosa balala. Iba yali ndoza sahaba gwaita Abdullah bin Omar. Muntale zali wakati wa basiramu. Basiramu na basiramu. Yakwata ekitala kye nakimenya. Yakwata ekitala kye.
1: Nakimenya.
0: Naga kino ekitala kyali kirwanyisa bali. Naye kya si kya kulwanyisa baganda bange. Kati ate yali alina endaba gyalengeramu bitundala nnyo. Tukiraba. Kati Muslima ino kuwa mwegende leze nyo mkuwa gira mkola chi webitu.
1: Okay.
0: Na.
1: Okay. Mtu ya nza nyo mtu ya nze ke mkade wangi. Kanu kendoa take kasembie chino. Takati yonu bambi ino mruru yani no chizibu chi ayagala kuwata Qur'ane ya ganti. Ayagala nyo kuwata surati Bakara ni inga mpambu nyako latia. Agala kumuwa kumagezi.
0: Wala baga anti manjada. Wajada. Bulilo nyiki yenye chintu. Ochifuna. Utuka kusawa no kolachi. No chifuna. Na magezi genani muwadi. Mwaba agala kuata Qur'an. Atata andikireno kuzine nyimpi. Eno jie kome kedezeno. Java atandikira. Chidaba. Akwateke jizunga tanu wanubati. Kata uluvanyuma wanabu kugenda kweri. Ajia kusanga nga tewali rusozi na olumu.
1: Kubanga nuzaneze ni waluo zimwe zigiranga. Elibi, usanga ya related dineno.
0: Aha.
1: Kugane chukwangu
0: ya. Chukwangu ya.
1: Na ya kujita andikira ke.
0: Nunga no, ntota andikibu. Sibiwa vizibu.
1: Ajia kudukamu.
0: Bikaluma.
1: Ajia kudukamu.
0: Bikaluma.
1: Ate na china chibuza chechoko bili aganti china mungu wa chitia omchala okwambala panti za basajja
0: chone chitegeza okubanti cha cheya ulide kubami omchala takirizu wa chamba obe cheya ulide kubachala omami takirizu wa kolachi kubanti achambala inabia chitu gana sallallahu
1: sallamu
0: kwa
1: tuyanza nyo tuyanza ge mtongi lopewa zaba kadiba fauteka msente mprogramu enu buza imama